ubona ngani unganazaza? Phela uyibuni. Ungitshele nje ukuthi ubonani ungafani. Fike groovini ungafakangi, ufuna ukusibona kahle, sibonise la mehlo wakho.